0: Nyo manka ini aroa kira mundo anakoro maguta methi na mari kia gweteruwa mundo gaina ake noroa kira mundo gaina unyita kira mundo gaina uvesaga mundo vinya gaina ukuvesaga kere kira na nginyagiaga kuva muivoko nginyagia kondo kure orona mudhikiri wako atakuoli kerete kune kuovati ukuro kimenya gaina yao kagana akanyitira mundo nenda gekampega mirongo edhatu na idhatu kumasie vandwega dhaiko misia kira wako mitambo na yoni mivotani yawe mwaro fema muvango liwetu aliruka kira wako kio mudhiki aramisi gaievo na gaie muivo keku mudhikiri wako nye ni kumwete kia na kumuivo kama vindale monde neto ndo kere kiro kia kwa ni moyo wate na tenange gwe siria tuonde kiuri kio getu mitato kira kira wako kio mundi ati ture hivya ngoro sietu na tuwe rute ukura tuketu na njira hivya ngaia tuwa dhete na nikeza tukaga kiveo kia moyo watene na tene ni akwele tene tuloria guso kilivya madhani na niyo mbuku iretu kuloria kira wako kio mundi kamuvali kuambililia gaga tanda tunginyagia gaga kanana ni tumivalito nini tunetuere kanato dhatu uguo na gaini ya gutura adhima kufetu kira siugo ino mbere atue kete uguo nigenda ukurika ni uvuru wa cheza mudhako yura hivi munu makiri otara avatara okuro wina airtime wanakana bundles mudhako otara avatara smartphone ura avatara tuwe guwasa dhimu yaku ukina vivinya tu *779# tonya varia dhura we mwaro FM ni namba inyanya varia ange kuro ni kora dhaka litali yaku riambere wali kia gwe kogo ndo tonya varia odhure cheza box ni namba 1 varia na mudhikiri wako mudhako siwa cheza box ni guwara kufaka mweke ga ukuro gisi ndambesa ni *779# Tonya varia dhura we mwaro FM ni namba inyanya wali kia gwe kogo dhura cheza box oso kio dhure box mwe yaku ya munya kalirikana nuodha ke mudhako maitamengi uori ya ongivota ukithaka katuna wagereku na ukithaka kukinyete miaka ekumi nenana ni mudhako raithi mudhako andage kanini tu *779# ukirikana gavali ugundari ya box ili ya inya igire ni siyamu nyakasie na mbesa igire itere kogo nugeri munyaka waku kira wako kio mundhi no kurogesi ndira mbesa ukirikana ka cheza badura maravesa na bonuses kogo wa mudhenya tu kakura wakigiri na mauduma kumaga koro makithi sawasawa lirikana ni *779# mauduma kumakina kurua makithi wega dotige toro liyesiugo siya mudhenya ngai ingena mvoyatu kwa kutu radhima na kutu ikawega kufitu kira siugo ino dhini wago sokeri vya madhani murangosio wambere niko toro liya kamuvali toro liye kwambiria gaga tanda tomande kumarambira atirire ni waugiri atirire riria tuwa ikiri male gya sinai ngai munene ngai wetu ni watu edire atirire mwekaru kiri male geke evinda liganu amburani magema menyu na mudhie na mbere na ugendo nginyagia mukinye vururi ile ulewe irima wa oirema wa amori na isunje ile vyorokeretie vururi ucio na nikuo araba vururi ulewe irema nthe ya irema wetagwa negebu mudhiei vururi ile wa kanani muvituke irema sia rebanoni mukinye ronjere rwa farati taroriai Nengo mova vururi uguonde murona uria nie ngai wenyu nerere methemenyu matene Ibrahimu Isaka Jakubu vamona njiaro siao na mwivetu atene ngama va viei na mwenyi tereguo petikiria ngucokeria ciugo icio ringi ne waugire atire rere twa ikirimari gya sinahi ngai munene ngai wetu atwirire atire mwe karukirimari giki evinda liganu Amburani magema menyu na mudhi na mbere na rugendo nginyagia mukinye vururi ile we irema wa amori na isunje sionde ile ithiorokeretie vururi ucio na nikuo araba vururi ile we irema nthe ya irema wetagwa negebu mudhi vururi ile wa kanani muvituke ile masiare banoni musoke mukinye runjire rwa farati taroriai Ne ngomo vavururi uguonde murona uria nie ngai nerere methemenyu matene Ibrahimu Isaka na Jakubu vamona njiaro siao na mweve tu atene ngama va viei na mwenyi tereguo bwana asifiwe mudhikiri wakwa kirako kia mudhenyo munthi icio ni ciugo ngwendaga twigua kirako giki ni tondu wake ni tondu mandiko marambira atiriri kavinda kare Musa na andu a Isiraeli mekarite vari ogwo kirimari gya sinai mandiko matwiraga ni mosire kavinda karasa muno vari ogwo kirimari kiria no ati ngai ka mavaragiriria na riu kavinda ni gakinyira muthikiri wakwa mandiko magatwira ati ngai akira musa ne kavida Musa rumumagare ne tondu ne mwikarite kirimare ngike kavida karasa muno niguo mandiko maratira thini wabuku ino ya gucokeririe mathani ati ni mwarikia gwikara kirimare ngike kavida karasa muno amburai magema menyu mumagare muthie na mbere na rugendo bwana asifiwe muthikiri wakwa kirako kya muthenyu muthi kyaramisi ni menda ukwira atiriri ne kavida gaku gakwambura magema Nure ketia kule vena kavinda karasa. Nure ketia gokia ndaka. Mavimi yaka mingi. Runga ya rauga atiriri. Ne kavinda gaku magara. Ambure yage mariaku. Get out of your comfort zone. Umagara leu. Vina ambere na rugendo. Stenjino nwa mekara mono. Bwana asifiwe. Kila ukokia mudhe nyomu ndengiro liya siugo ino. Nengeragia kwe uri atiriri. Ne maitamega na. Toki nyaga vandu. Tukagieka, tukaria thina, tugacokate tukeganira thina rio. Ukethera thaciinge thini wa muture muthikiri wakwa, nitonu muture we ciambato na mikuruko. Nitukinyaga vandu tukaga stagnant, kana tukenda gukiriria va muno. Nginyagia tukeganira mathina ri mara turavitukira twi vandu vau. Ukethera wega, tureganira vandu muno tutirenda kuma vo. No atiriu ni kavinda twambure magema metu muthikiri wakwa. Ni kavinda tutiga gwikara muno vandu ava. Tukire tuthie na mbere na rugendo ni tondu kuria mbere kwina maundu mega mare ngai arenda twike taruma ndiko maratwira atiriri ati kavinda kanka ya merire mambure magema mao amerire umagarai muthie mukinye vururire witagwo wa amori ukoragwo wina irema musoke muthie vururire wenge witagwo wa araba bwana asifiwe musoke muthie negebu na nikeza muone vururi wa kera ni weta kwa kanadi bwana apewe sifa ni kuona ni atire muthikiri wako kirako kio munthi nwanginyagia to move on kana nwanginyagia twitikire kugenda genda va umbere nikeza tuone kire ngai atuigirite tutingitura vandu vamwe na tu expect ni tukugia kiria ngai atuigirite thini wa muturire nwanginyagia twitikire kwamburegema ria thina ria maruo ria merimu na tumagare tusonge mbere tuthie na mbere na nikenda kira ngai atuigirite varia mbere tutuike agugikinyira mwathani agocwe ni menda ukwira atikira ko kyo muthi muthikiri wakwa andu a Israeli meriwe ni ngai atiriri ni mwarikia gwikara varu kavinda keganu mwiao you have overstayed ni mwekara muno muthiite kuthiria mwaka ukaruria mandiko ria maugaga by the way Nimekarita vandu vuka vinda gai karasa muno. Nuate mare kia gwe karae. Ngaine wa mera rune kavida umagarai. Tiga igo tora ava tondo kwe na kondo mudhi etaga mutara haririkana. To vye ta vururi ile wakira no. Ure nere ile methe menyu. Aibra imu isa kana jakuvu. Nae mumere ru. Gemera vururi wakira no wakana nenga ama nengera. Naru tondo kavida nega akinya e. Mutatiga gwe karava kire mare gia sinai. Okira imu bi muke nyitere vururi usio. Nime nda ukwira ate kira wako kio mundhi. Muthikiri wako okira uke nyitere kira nga ya kuigirete. Ndugetikira gutura vandu vamwe ndugetikira gwikara na maruo riraga rionthe ndugetikira gwikara ugaga winaga rwimbo rwanga kinyanga vota ngona ngageria ukira ni tondu kavinda gakuthie ni gakariu mwathani aratwira atiriri twambure magema metu nuko na vautu reganirite turi nuko na vautu rarisaga thinu atukiugaga ni tukira wa uguo ni tutigeru gukira wa uguo Mwathani aratwira ni kavinda tutiga gukira oguo tukire twambure magema metu na tumagare tuthie na mbere tondu kire atuigirite varia mbere ni kiega gukira giki twina kiava bwana asifiwe nimbigusaga sigo ino ikendirikani atiri muthikiri wakwa mwende ati ni wega gwitikagira ruvu warikia gwikara ni veganu kana miake yo ekara ni miganu ni kavinda riu ukire na ni ketha warikia gukira wone kira ngai akuigirite kuria mbere muthikiri wakwa utageretie Donge vota. Twera kwa kwena account kwena kandu titi ndatu gicokirwo vura rugendo rwambagiria na ikinyo rimwe. Na ikinyo ruri mwono nginyagi witikire kuri osa ni rito. No ate no nginyagi witikire kuri kinyukia. Na ni ketha safari yaku yambiririe. Na ruto ndu mandiko ni maratwira wega muno. Ate ngai akira andu a Israeli ni mwekarava kavinda keganu. Ni mwikarita muno. Kamukenyitira vururi wakira no ri umagarai riu. Amburai magema. Magema ni your comfort zone. Magema ni mwatu mamatu magamaga comfortable. Ta imagine we vauva kwimo kunikire we mwikaru ega. No ate kwina vandu vati ukoro kithi ukegusaga tu utangithie. Ndura urirwa nduravurwa ni riwa. No ate ne okite ngwire kirako kyo munthi. Take another step. Ose kinyoringi. Na ngai ni agugwika wega. Ni menda nkurathimithie muthenyo muthe na sigo ino. Ngwire atiriri ndugetikira gukira na murimu ucio ringi. saria ngai nono guma ndiko matwira gati mundu no saragia ngai saria ngai muthikiri wako ose kinyoririria usaria Jehova ndugetikire gukira na mathina maku muno saria mwathani mwira Jehova ni nauka na nauka ni kethombe guirenda mwira mwathani ni nauka na nauka tukinyukie kinyoriri nawe tondu ndingithie nienga ndingivota gukinya na Ivan nienga no ndwaranire nawe no twaranire naniye nienda kwire atiri muthikiri wako kirako kya muthenyo munthi tiga gwikara vandu vamokirite tiga gwikara vugukiriritie okiricaga thina kwina ngai uvatie gutengera gwike watogwa ndu Israeli merirwe ati ni kavida riu mumagare mwerekere anegebu muthie kure gwo kwa mori na nikeva mukinya kanani wanani ngwira kirako kyo munthi ukira riu ambura magema maku twerekere mbere tusonge gusonga nitondo na kumbere niko kwena umithio na kumbere niko kwena wagereru na kumbere niko ngai athiete gutweka wega koko kirako kyo munthi tiga gukira vauna thena tiga gukira vauna maruo tiga gukira vauta kota gusaga kigo kya ngai ge kyarua tiga gukira vauta kota re gonge kuvunjeria kirako kyo munthi ukira riu tuthie na mbere ambura magema mau maku ambura kavindari gaka tondu tutirenda twikare vandu vamwe turenda tumagare na tuthie na mbere nake ngai akina twika maundu mega ndage kari 44 kuma sie vandu gathai 10 siakira oko ni njokereretie ndage ka mbega muno makiria 45 ni njokereretie avugu mitambori tuthie na mbere ukurwa tukiariria sugo ino tukivoyaga vamwe nwangurie tu ndukereke mitambori kanothie varasare vanini njokerie tu itha wariri
1: ni mavinda mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wavamwe na gwikuria na njira ya kiro avandari awe mwaro fm mutambori uraria

0: Na rĩu tũthiĩ biacara ciitũ na tũrathiĩ nginyagia thoko-rĩ, kũrĩa mwena wa kĩrĩtiri tũmenyera thogora wa indo vana.
1: Aramisi omonde nĩ tũkoretwo tũkĩmũrĩka thogora wa irio itiganĩte thĩinĩ wa thoko ya Kĩrĩtire, na tũkĩambĩrĩra na kũmũrĩka thogora wa irio nyũmũ thoko-rĩ ĩno. Ndengũ mũthemba wa nylon pamwe na ndengũ mũthemba wa Busia irauma ciringi 9,500 ngunia kilo 90. Mbembe ngunia kilo 90 thoko ya Kĩrĩtire nĩ 4,800. Thoroko njerũ ngunia kilo 90 nĩ ciringi 6,600, ũndũ ũmwe na thoroko ndune. Njũgũ ngunia kilo 90 thoko ya Kĩrĩtire nĩ ciringi 9,000. Njavi ngunia kilo 90 nĩ ciringi 10,000. Mũvia thoko ya Kĩrĩtire ngunia kilo 90 nĩ ciringi 7,000, naguo mwere urauma ciringi 8,000. Mũgĩmbĩ thoko ya Kĩrĩtire ngunia kilo 90 nĩ ciringi 12,000, gũkũ naguo mũkombi ngunia kilo 90 ũkiuma 16,600. Minji thoko ya Kĩrĩtire ngunia kilo 90 nĩ ciringi 10,000. Mboco mũthemba wa mũviki nĩ ciringi 8,000, gũkũ nayo mboco mũthemba wa yero ĩkauma ciringi 10,000. Mboco mũthemba wa mũviki thoko ya Kĩrĩtire nĩ ciringi 8,000. Mboco mũthemba wa gacango ngunia kilo 90 nĩ ciringi 9,000. Mboco mũthemba wa royo ngunia kilo 90 thoko ya Kĩrĩtire nĩ ciringi 8,000. Nayo mboco ya mũtukanio thoko ya Kĩrĩtire ngunia kilo 90 nĩ ciringi 7,000. Tũkĩmũrĩka thogora wa irio mĩthemba ya mboga, nyanya kireti thoko ya Kĩrĩtire nĩ ciringi 2,000. Waru ngunia kilo 110 thoko ya Kĩrĩtire nĩ ciringi 5,500. Karoti kilo thoko ya Kĩrĩtire nĩ ciringi 100. Gĩtũngũrũ kĩa mĩrĩco kĩrauma ciringi 100, nakĩo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ thoko ya Kĩrĩtire kilo ĩmwe nĩ ciringi 150. Cabbage kũringana na ũnene wayo nĩ kwambĩra ciringi 50 nginyagia ciringi 80. Sukuma kilo thoko ya Kĩrĩtire nĩ ciringi 60. Spinach kilo nĩ ciringi 80, nayo hoho kilo ĩmwe thoko ya Kĩrĩtire nĩ ciringi 80. Methari ya Tigo ya Wimaro FM kuma Kĩrĩtire mbere ya Tharaka County ya Embu, mbetagwa Peter Mungai.
0: Nĩ wega mũno Peter Mungai.